0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eka ro ajerebi oyin ni akojopo iroyin ni kutu ha bi o se ma de se ti gboyin lati le se radio Adaba 88.9 FM Akure. Ilara mokin lati royin lati nu Adeyemi Lawal saju koko nu royin na. Ijoba apapo ti gbe to kale lati lo bawon eyan orilede isepo to fanfani re. Ajo awon odo tin sise sin orilede yi kilo fawon odo tin sise sin na pe ki won sora fun oro ayederu iwe igbeni lati bi kan lo sibomi tin be lori ero amayelujara. Awon olopa ina ti ko awon olopa merin lo sibudo eto idibo kokan fun pele Osun. Iroyin na re lekun rere. Are orilede yi Bola Tinubu ti so pe gbigba orilede Nigeria sinu ajo tuntun eti mojuto oro nkan musagbara lagbaye ini yo pakun agbara orilede yi ati pare lojuna ati le seto nipa nkan musagbara ati lati mo igbega ba ife ile Africa. Are na shalaye eyi gege bi ilana eto yaye to shalagbe jije omo egbe ti omo orilede Nigeria ajo omo egbe ninu egbe eto ti pe 100 odun na to si ni o le ni 100 awon orilede to jo mo ajo hun ilo pese anfani eto yaye fun orilede Nigeria lati le jiroro lori oro abo nkan musagbara igbeduro re ati awon ilana tutun o wa fi kun pe igbese na lo safihan igbekele ti won ni si tuntun nkan musagbara lorilede Nigeria Tinubu wa pinu atileyin ajo na Tinubu wa pinu atileyin fun ajo na gege bi ojugba ilojuna ilana ijiro lori oro idokowo ati ibasepo lati ba le jeri abo nkan musagbara ti o si je pe o dinwo. Ijoba apapo in lo ti gbe igbimo kakale lori oro eto ifetoto ma bibi eto ilera idagbasoke omoniyan ati idagbasoke orilede lati le lo anfani bi awon orilede Nigeria asepo to fun dagbasoke oro aje re igbese na be lojuna ati pakun ibasepo laarin awon ile ise ijoba ati lati mu gbe gaba eto ilera eto eko riro awon obinrin lagbara ati idagbasoke awon odo minister feto ilera ati dagbasoke oro amoludun iyen ojogban Muhammad Ali Pate salaye pe Nigeria ini ogbodo dokowo seto na sojuna eto ilera re ati igbe aye re awon eyan re lati ba le mu ki alekun tin ba iye awon eyan tin be lorilede yi o le wulo fun se

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Tẹ ba fe ma gbọ awon eto ati ro ile ise radio adaba nbi yowu lagbaye e kan sojo pe ero ayara bi aya www.adabayi89.fm e si le gba application ile ise radio adaba sile ni Google Play Store be si ni le darapo mo wa lori Facebook wa ni www.facebook.com/adabafm88.9 lori ero Instagram ati X pade wa ni adabayi89fm te ba se fe fun wa ni ro ile ka royin wa e fi sowo si mail address wa ni suma@adabayi89.fm Egbe awon akeko orilede Nigeria ti salaye pe awon to janfani eto owo ya eto eko yen na fund ni won so pe won ti gba owo ajemonu won fosu mefa osu kefa ati osu keje le meji ototo egbe na en lo so pe nkan to fa eleyi ni awon asekan to wa lori ojopo ero ti si won san owo ohun are fe gbe awon akeko orilede Nigeria Kinteye Babatunde lo gba awon akeko eto ti gba owo na le meji ohun lati kowo na pamo to si salaye pe owo ohun ni won le lo fun itoju fun oro owo ajemonu won ti ojo ola wa solo so pe ajo nefond ni ko mo nipa oro asise na to si wa ro awon ti o janfani owo ohun lati dan owo na lona toto eyi waye ni bi ojo melo kan leyin ti ajo nefond bere si san owo ajemonu fa awon akeko to janfani nefond na

0: morile de Nigeria di mumuse ni tori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o ac ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni cd ke atun wa ko lori e irinse loku ta afera omo mi tin ko se tailor mo fe ra sewing machine fun eyin mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori cd ke app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tu wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de ma san wo die die lati osu meji titi de osu mejila to ba le je pe ose ose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu cd ke mo pale gbogbo nkan ta ba ti lawon fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan cd ke wa fun ni kan to so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin ke ba so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo re duri ani to ba ra moto wa fun lafani ki won lo odun meta lati sanwo to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu cdk o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni madara mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti madara ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun cdk o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti rora mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin cdk mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti cdk wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba ma gbe nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori play store tabi app store cdcare te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon eyan wa ti o ti mo kiyin kaabo cdk o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to ti pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbowo re yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukiya kan abo mi to je pe e tin ro ipe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won cd care o di gba kan na o seun
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to ti pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
3: cd care there for you
4: yeah.
5: Them say monkey smart, not because the three near. But now monkey will jump past the eye, they quick see.
6: Don't call me auntie.
5: This big brother ninja season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you. Everybody come show them,
7: sir. Yes, sir. Now 247 drama for big brother ninja season 11. Sharply recharge at decoder. Make you not for miss anything, no. All the gas goes, they show for GoTV channel 49. You still feel follow happenings with GoTV stream if you day road. Headline sponsor, Bet Power, GoTV. Love it.
8: Mo tun bere. Mo le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
9: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
8: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
9: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe.
3: Here you go, dear.
4: Mom, you didn't add milk.
3: No need to. Taste it and see why.
4: Wow, but how?
3: Is it milky?
4: Yes.
3: Is it creamy?
4: Yes.
3: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
4: I love it, Mommy.
5: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
6: Milo!
10: Ah, Sade, kò ṣe ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dàbí titun.
4: Mami.
10: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná yìí.
4: Hypo kẹ̀.
10: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
11: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.

0: Daddy Junior Joe Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
1: Ah, mommy Junior, ma yeye mi. Mo ti yato si ti tele.
0: Fimi le jare.
2: Digo tap apaka su, mo tu se go.
0: Yeah, ma pa mi jare je nse ya awon omo mi.
1: Mo n sa lo.
0: Duro na Daddy Junior, ogbon wo lo da.
1: Emi na ko, isowo bi go ka baba capsule ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe le wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi dani.
0: Eh.
1: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko njo wa nle lati je ko okunrin o ma wo ke. Finu ka bi o se kele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawojo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fawon okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy kun ekunrere alaye e pe 0803 860 6858 le kan si 0803 860 6858.
3: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
4: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro apo gede gede jo ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akoni lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nada ki fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253 0916062 6253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugba iga ijawa ija osi always guide me.
5: This is Adaba FM. Stay riveted. Keep it locked on Adaba FM.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniru raisan aifojuri ati dakure kwa lafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni Atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 85 lekan si 070 88 77 8 85 a onifi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: atue lara o Atura lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju peyin se ni tin pin alakan ati gari inu kiku lo fin sere afikun ma ni Atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton satoto onje ta ba je wele wele fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona taisan le gba rufe lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal

0: gbogbo yin te n gbo mi laaro yi igba wa o be lowo eledomo re es ma si je asigbalo
1: parunuti o ya bere mo le si jo
0: te bi to pe gentleman olododo omo lomoyo wa lo nke yin pe you are welcome aha alujo po ninu orin taaro yi ebe kebe te ba tin gbo mi inu moto ni inu ile ni ile epo ni shop oyin le wa ni e sa rara ma dige laaro yi eyi te ba nbe ninu ile epo te ba ndige e sa ma se pota o ma lo di pe mita yin a overrun eyin te nbe ni shop yin na e ma se oja ta ko ma lo di pe e si change fun yan.

you know. Ejo mo ni ke e ba wa be awon to nse ona ni ogbese won tin se ona ne ona na si beautiful ona na fine gan ejo ibi waju ile epo to wa ni arin ogbese yen gangan ko to nla ogun kan si nbe nbe e ba wa di tori moto yin na gba be koja lati lo pon omi ni lodo ogbese e ba wa di be ye ko to yen ah ogun ni ayin te ba mo won awa ma dressi won e sa ba wa di de kin fi asiko ye e je kin fi ke olola gomina wa governor wa honorable doctor Oremisan Ayedatiwa e ku se takuntakun ile te se kakiri kakiri papa ise ona a ri gbogbo ile te se laarin igboro papa igboro Akure mo kan ni ke nbe yin ni ah mo bi te ba sakun gbade o tori won kan sa gbogbo be kan sa ri balabala o kan sa ri maya maya awon contractor lo kan ki latari ton sise nbe a fi gbogbo ara ri won mo agbara ma ti ojo ba ti bere si ro ba agbara kan ya dinner ni gbogbo awon gota ti won se lotun losi ise o fi taratara lo nbe mo ise won kan sa sise o tare tare tare tare ani ka be yin ni ba wa jara mo ni ka be yin ni o ba wa jara mo ba wa so fa won kongila ki won jara mo a mo boya ti keru won lo sugbon asakiyesi arin kakiri asiri awon kan ton si nwu okuta yato si yen to si se kan dai dai to tun lo nbe mo ebe labe yin ati gbogbo bi ti won ma tin sise kakiri kakiri na e ba wa ni ki awon to ba wa ni isaje kan foju si ebe ta be yin ko di yen lo ogbon to wa nibi iwaju ile epo mi fe daruko ile epo yen ni ogbese eyin ta n se ona te lo n pon mi ni odo ogbese tori a ri pe eyin gan ti la ona wonu omi won la ona wonu omi yen ibe na ti lo n pon mi tan lo nitori na e ba wa dogbon si koto nla yen e mo ile epo ti mo n so yi ile epo yen ko jina sibi ta ti n pon omi ni waju bi tan tin te jambe e ba wa ko nkan di e se gan ni mo mo pe ma sise le lori thank you mo mo je ka seje orin yi wa jare je ka yelo pada je ka yelo pada abi ati lo tan ta ba ti lo tan ya number

0: Irinwo.
1: Irin.
0: Irinwo.
1: Irin.
0: Irinwo.
1: Irin.
0: Irinwo. Irinwo.
1: Okay. Irinwo ni o le ni ogun. Se ko te pe ni yen. Ta ba fe pe ni ogun, kini Yoruba tun ma npe 20 ni ogun.
0: Oko.
1: O ye wa so papo. Bo mi o ni gba ke so pe irin le e so bo ye ke so.
0: Oko le ni irinwo.
1: Good. Ibere keji lori onka Yoruba yen ohun na ni asewa. Kini a npe 615 ni Yoruba 615. Awon lecturer yin yen ti ba gbera wa si ifira pelu awon lecturer yin yen oga Bauchi. Oh mo ngba yin 615.
0: This
1: is
0: class 6 615.
1: Kini 600. Egbeta. Kini 15. O pa ka so.
0: A ko ti pa ko so o.
1: O ya mo ngbo yin agogo akoko lo. Ngbo yin.
0: Egbeta le ni.
1: Egbeta le ni 15.
0: A ba 15.
1: E si. Eh a le so be sugbon ko lo be. Ta ba fe so ni Yoruba. E ko le so wi pe o ko le legbeta o di 5. That is 620. Awa yo 5 koro nbe. So ti ye yin. Ibere yi keta eyo kan le sigba o sugba iketa leleyi ko to di pe lo kini a npe 333 ni Yoruba 333
0: je oko
1: oko tun ni 300 Odurun ni 300.
0: Odurun.
1: Ehe, o wa le ni 33. Ba la se ma so.
0: O wa le 33. O wa.
1: E ba wori, e se. E se. E ma je ka gbagbo wi pe opopolopo lo wa lori ila ti won fe wole ta ba tin bi wa ni awon ibere yen ja ma se ni oni common kobo nitori opopolopo eyan na ni o wa ni ori ila na ta won na gbianju lati pe wole nitori akoko wa de ni gege bi mo se mo wi pe wakati kan pere la ni lori eto yi imi na de ma try lati mo ma check time ma fe ke joso rin ma fe ke pe wole ma de fe buy everybody sorry so e je ka ma se kia kia tin ba si bere bere lowo yin te ba si mo pe e sure tabi e mo e ko so fun mi ka tu boss in next one ta ba de ti gba mo pe an try lati ra ko riwa na ka you know but e ma je ka waste time to ra koko wa 0816251 9991 the number to wo na gbala wa wa hello e ka san o hello e ka se ti wole o 0816251 9991 ni number to wona agbala wa wa e ma je ka waste akoko wa

0: sojo.
1: Hello,
2: I can't sound.
1: So, Orika, you have to be testing pay wa.
2: Sunday, lati okitipupa.
1: But that's Sunday, lati okitipupa. Eka boso reto.
2: Eshe, moye, enjoy show in you.
1: Eshe, ugoni, oga Sunday. Eshe, goni, eshe, goni. Te, bani, ke reti, ose, yin lo se yi, ose, tan, kwa rile ni, ba, lo she, lo do ting.
2: Marriage is 6/10 because it just flows in
1: Ojo. It is well. Showers of blessing, none. Showers of blessing. Eshe ogoni oga Sunday. Thank you so much. Oda ilo ilo ti ya te mangba ile yan ni bode apo mo ile yan e te ma fi asiko yi dupe lo gbogbo eyin ti e ti ba wa seto losun toni lomode lagba lomidan loyunnu larugbo lojo e te ma dupe lo wa yin lele kan kan te ti pa mi seto losun toni tori be daada mi e jo je mi nikan eyin na ko ni je yin nikan la se edumare mo fe dupe lo gbogbo eyin ti e raye pe wole eyin ti e raye pe wole na e ma binu e dakun tori olon e mo bo se man ri lapa bi lo daba n e ba n gbada ba lo n pe bi adaba na e bo sugbon yin mo dupe lowo yin na nipe te make attempt lati pe thank you so much ife te ni si wa o na lo je ke ma pe ife wa yi te wa wo yo dale ni olohun ko se nti o ko sarin wa ajo mo love lo ni be ma love ni o e bo de je poruko mi ni o da ibi na la ma fi adagbe toro si loso to ni oniyo se olokase o olobe gan se gbogbo yin te wa fife je e seun gan ni adupe lowo yin e ko ibinu ti ti a fi pade lose to nbo ko mi oye pada oluwa ni femi adebayo na ni emi lo mo se la re mo se la meso mo lo bi me wa gba ti gbogbo yin pe ni ani ki omo egba titi ti a fi pade lose to nbo o di gba kanu.

0: di mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagba ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni nigba ti won na ba yoju sodo mi ko wa jafani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ategbo ona won ti jin ko si n to si mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode lari ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin nipa ti wole ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbo ogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji isaju a le rin ogota aseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na je nitori amo fini kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbo gi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbo gi mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbanju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o janfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le se baba oke ogun number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 da la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo elomi amata elomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
1: awon mate eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni o bulu gode ton fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo eda lenu ibo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewosan.
2: Evergreen Advertisement tells a story, but every successful advertisement must also comply. The Advertising Regulatory Council of Nigeria, ACON, invites you to the Southern Regional Advertising Conference 2026 for the theme, Regulatory Compliance and its Challenges. Join renowned industry leaders as they discuss the future of advertising, regulation, and professional excellence. Speakers include Julia Okujax, FRPA, Barrister Aaron Audu, FNIPR, Professor Stan Iyoza, ARPA, Honorable Ayaun Chike, FRPA, commencing from Wednesday 19th and Thursday 28th August 2026 by 10 a.m. prompt at Ibom Hotel and Golf Resort, Uvo Aqua Ibom. Register now. Early bird 100,000 naira. Ends July 14, 2026. Late registration 150,000 naira. Till conference day. For inquiries, call Remy on 0803-832-6586 or Lawrence on 0803-952-8018. Southern Regional Advertising Conference 2026. Where compliance inspires confidence. Prepare. Announcer Dr. Ololeko Fadolopo, FRPA Director General, ACON.
3: Please listen to this and

0: Gbogbo e wa se ragi bi dodo e fa. Bo ni ma de yi. Ka bo sinu ile agbara. Abi Mbola o na wole agbara o wo sekun. To fe ka jo se faagi to ni se gbagbe po ni Saturday lakure bo ba ti dojo Saturday to de di ago meji bayi o ti dasiko faaji niyan Diki bebi ama be kilala ama lu ka kutukutu ama wu ki nka ama gbe nka anu Se ma ku amu ka oni mu gamale
1: Olori lenu o Olori lenu o Olori lenu o Adiju apa wa niku
0: Jejejeje ko oni je poison Boba je poison o doku Eko nu Se ma pe ko sa yi oku lori dekin pinrin ko so si ara won lo si wa Ara mu Musa Adebi lo ko temi presenter to best keske beje Be tin ba mi share program in loloko ojo kan ogo omo yin ogo teyin yo ma tan si Gbogbo eyin te fun mi lebun lo to ni ose to koja lo. Gbogbo eyin te fun mi lebun ori aye oni won yin. Bintin laye. Bintin laye bread lati ilu Eko, awon na wo mi lowo bayi. Tin wo mi live te den share program yi Teyin na npe kaakiri ogo yin o ma tan si idile yin o ni parun pelu ogo Olorun
1: O me le to pa wo lowo si kiru o esi ke oloruko chairman
0: Bogun logun awon eyan bi won se n join ti won si n wo lowo yi tin be lori eto ti lala nlu takutukutu wu ti nkan gbe nkan nu mo ni are mo Musa Adebi lo ko temi presenter to best keske beje
1: awo tantala wa si wo ipade
0: olu aye ti banti peace ambassador fun gbogbo lo yoruba ka avata jagabano of entertainment dupe fun olorun to su ogo ojo yo to je wipe ojumo kan oni mo ki ojo ma yo olorun to su ogo orun yo to je wipe ojumo kan oni mo ko orun omoran olorun to su ogo aja osupa yo laarin irawo to mo le gbo ju egba gbeje irawo lo ko su ogo temi teyin yo laarin awon eyan ko dun fun wa ki gbogbo osi kan si E dakun e ma share e ma like e ma love e de ma comment oju oni tiyin e ni ri n gbe sonu bi o se bi omo e ri pe mi gan rora nfani Mo ni gbogbo e se regi bi dodo efan. Faaki ti n lo latagun yin be eyan ba loju kokoro, o ye ki tan maalu to mu gari.
1: Afẹ ni mo ko, gbedele la e bere
0: o. O ye ki faaki eleyo to eyan ni weekend. Ah, aye n lo anto. Kò sí táwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọn ò lè fi ṣe fàájì.
1: Ẹgbẹ́ mi wá Mandela o, ọlọ́pàá Dèmí Sàn o, àwọn ló ń bẹ lórí ìbò.
0: igba kan be to je wi pe efe joku olorin tawon eyan jo ngba na efe joku awon eyan si njo won joju ohun la efe joku lo to.

0: ọmọ jọmi loju
1: ole ni tẹni kan ni
0: bintin laye bread nilu eko o si tepa sibe dudu yemi baba nuru e ma ju sigboru aye.

0: Adela o.
1: Mo laye o ma fe yin bi gbogbo be tin wo mi te n share program e. E love we e de n share e.
0: Bola Adela.
1: Eyin gan ni fan mi, eh? Eyin ni fans mi ohun.
0: Omo ya pe mi abada si buruku oni ko e. Lola wa idu.
1: Adesoye, Aremu Adesoye. Bibi re bread lati ilu Eko.
0: Aya ajida o.
1: Se gbagbe ko mo oku oro ta n bara wa so, mo ni awon ti won lana, won be n koto. Awon kan no won o si n koto, won wo tin sele laye bayi ni, igba ti won je middle player o ti koja lo. Eh, won ti wa ni bench. Share bayi be won joko si ti won tin woran aye
0: alawo labi bu
1: awon ti won lo ana awon kan be laye nu won won be laye asiguro oruko won mo koda a mo pe won wa
0: alabi ko bayi dia ina oko ko
1: won be laye asigbo pe won wa awon eyan nse nkan awon eyan awon o si le da nkan se mo abi
0: laula ti bu ka maluye ke
1: awon ton ba tun be lalaafia won o tun ma dupe ti won awon ti o wa si lalaafia nko awon kan o si pelu opolo won mo awon kan o si pelu alaafia ara won mo awon kan tin be nkoto awon ti won lu ana niyan e ri awon gomina mi nigba ti won be lori oye won ma koja lo ile o si ma ro gbogbo awon eyan ma bila won ti kuo lori oye ni nsin koda awon o tun ri po kankan se mo lati gba won ti kuo nbe awon na ko o olorun ni general Colin ti ayinla kebe nkwara apẹri aye nbe laarin awon megeji ti mo lorin won yi orin Dr. Sikiru Ayinde Barista atorin baba wa Kebe Nkwara igba kan nbe to je wipe bi awon fans Saidi Osupa ati Pasuma bi won se n bara won ja nitori oro Saidi Osupa ati Pasuma

0: se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade kon mo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun bere si ma kan ohun gogogogo be elomi ba sun bayi ki le o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe ka gbiyanju ka dide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobinrin ka wa janfa ni re nle se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je ni ilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni won ni o le ja anfani egbogi mo wa kuro yi o ri pe lo gbo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be olohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to olohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: esun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to ti won du to be na lo nsakoba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baradi lo be si ma ro ohun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbasese ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin terin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 90 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa jafani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ategbo ona won ti jin ko si n to si mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode ari ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa si odo mi ka wa janfa ni ewe ategbo mo ti ko egbo ogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji isaju a le rin ogota aseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni soro kankan ninu se ara wa be la ni ni soro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na je nitori amo fini kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbo gi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbo gi mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbanju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 be la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo elomi amata elomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
2: awon ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni to ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulu gode ton fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo edalenu ibo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 07064606419 07064606419 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego se wo san

0: kule ba ilan karale e kuro no ba ilan kero no adebi se ma se ba ya gbo le la npe eto yin eto wa o yato leto eto ni o yato ayi na won ko ta go marun ba ti koja aseju bele nja nle ise o radio wa adaba 88.9 fm tata komole si ilu akure ta wa ta re oni ilu ilaramo ki en mo pe o yato ati ategun ore la won mejeji ba ngbe oke ile ise wo lo wa ngbe mi wa lojo mejo mejo ile ise mi paki nigeria limited kila popo gan ta fi nje le ise micmac nigeria limited di oba onide oriya le na sidi eje nbere bayi latori crunching strips wa eyi to yato keke lege won to yato akonde ade na jama je bi eni mo pe ta na daru mo pe tuntun ice cream to yato popcorn to yato bread wa lege won to yato papa mbari e ni ile ise ounje wa chicken republic ta ko mele si ipinle ondo ati ni ipinle ekiti gbe oke monkey gbogbo eti to ngbo mi ninu ile pe a ku ojo mejo kan a de ku bi oju ojo seri lode ku awa monkey gbogbo awa ti an sayeye loni pe a ku inowo a de ku inora awa naa ta wa nle weekend lawa iko ni weekend gbogbo wa adupe pe a tun le wa sori eto yi loni mo ki gbogbo wa pe a ku ojo mejo kan lode e ti mo pe ile ise micmac nigeria limited ile ise to ma je ki ise ati osi ko tan lawujo wa idi e la fife eni to mo le gbadada yi ta n pe ni cleaner ti o jeje obirin ti ojo ori e ti ojo mo ogbon odun soke ejo ti e ba ti nife sise yi e wa solule se wa ni alagbaka nilo akure ki e mu awon ewe eri te ni dani obirin ko gbodo dagba ju iru eni be ko ma ju omo 30 years to de mo ile gba dada to mo le tun se loni e temi ni atejise ni number ti e ma fi temi latejise o di gba ti n ba pada de lati eka poluwo oja ki n to pe number na amo loni ohun ti e ma ba mi pekelu arakunrin kan loke gbajari wa ba wa o arakunrin ohun ati arabinrin o lawon ti jo wa lati ile iwe girama tawon ti jo n bo titititi ti awon fi jo jade ile iwe girama o lamo nigbati awon jo n lo ile girama yi ile iwe yi o ni awon jo ta se agere o fun omobirin loyun tori pe ohun lo jabale omo yi o de so fun ore looto pe yes o n ba arabinrin le amo ninu igbiyanju arakunrin ni olohun lo ti so lo ti fi bredi sinu bota e to je pe o wa je American lottery ti o sa lo ti o so fun obinrin o ba ti e lo amo obinrin yi o wa pe ore arakunrin kan o fi to leti iyan gbiyanju titi o sa n toju omo yi ijo toro ijo kobo titi ti eleyi to le gbayanju o gbayanju ti e amo ti omokunrin se ni pe o so fun ore won lohun pe wa o nkan bayi ti sele arabinrin arakunrin naa ni pe ohun o ni 1 naira bayi ohun sese de ilu america ni bayi arakunrin pada de nigbati omobirin tawon ebi e ti toju e omo atomo
1: o wa pada de bayi gẹrẹ to pada de ogbale awon omobirin lo o bi omobirin o lo n fe gba omo awon molebi yari o gbogbo awon molebi yari won le sita wi pe ko le ri omo ko de le fe omo won mo arakunrin wa n bebe peyin omo Nigeria e ba n da si ohun to wa nle yi ki le ro po n le se lasiko to wa igan pe looto ati lododo o n ba omo e nile tawon dejo ni ajosepo olohun o le paro amo ni isin bayi awon molebi fariga ki n to wa si oju opo ile lati ma gba atejise e je n koja lo si eka apolowo oja tori pe mi o ni orun gbese chicken republic kile ni fun mi loke lo.
2: My country people, Chicken Republic don't bring something fresh for you. Doorstep, your favorite Chicken Republic meals, hot, fresh, straight to your door. You day busy, you day hungry, and leaving your spot na no go. We understand it. That's why Doorstep day here. Oya to cake lovers, we got you. Oya to bread lovers, nko, we got you. Chicken Republic meals, all of them day on Doorstep. You are just one tap away. Order and track and receive and just like that. Save time, eat better. Your meal just got an upgrade. Rush to your Play Store or Apple Store now. Download Doorstep and get free delivery on your first order. Doorstep, your food, your door, your way. And your lolu fe oya to cake, oya to bread. I won't je wa ni Chicken Republic. Chakam irorun today. E order ke for kambale sibikibite bawa. Logon ni osi koyin lara lese kese. E download Doorstep loni in lori Play Store ati Apple Store. Kasi deliver onje yin fun yin. Lo batan e jeun ke yo Doorstep onje re lenu ona re ofe lo bade fun gba akoko fun alaye kikun idojuko sesi supermarket alagbaka akure nipinle ondo number won ni 0707 469 1997 Doorstep jeun pelu irorun Chicken Republic taste more
3: emi omo yin Ademola Adesina to fi gba kan gba bolu fun Nigeria. In ti mo fe so fun ni asiko ti mo wa ni pe o yato bread o wa legbe mi bi ni mo nje lowo lo fun mi lokun lo fun mi lagbara mo ti nje bo lojo ti pe o lo gbe mi debi ti mo wa leni yi mo wa n fun ni imara loni lo yi pe eyin eyan mi o yato bread ni ke ma je.

0: ni
1: fun igbadun buredi pelu isera lori pataki
0: o yato buredi ni o
1: fe bi alayo
0: ori ile ise wa wa ni
1: o yato plaza leyin chicken republic lalagba ka kure
0: telephone 0803-303-5183
2: nipinle ekiti won wa ni chicken republic bank road ladu ekiti telephone 0815-064-3082
3: ni ilu oye a wa ni dojukoju st peter and paul primary school oye ekiti ni ilu owo a wa ni dojukoju baptist church iyere owo ni londo a wa ni pkm2 ife road legbe valentino soka filling station ni londo a wa leyin chicken republic jubilee road ikari akoko e ma gbagbe eka wa tu wa leyin chicken republic lokiti pupa
4: ele kan si wa lori ero kaye lujara wa www.mcmarkin.com.ng
0: o yato ile ise mcmarkin ng limited don se buredi to dara febi alayo
5: eka abo pada lati eka polowo oja
6: manager eje ka koja lo si gbogbo akoko merin ati biti ati le ri bread o yatora
7: gbogbo awon eyan ti soju wa ni gbogbo akoko merin na ni ati ri ikare ugbe jubilee agbaluku iyani ikaramu gedegede ajowa ati gbogbo eyin te nbere fun bread o yato ni ipinle kogi e le rira ni ajokuta to nbe ikaba ayetoro ati lokoja ati agbegbe to yi won ka e mo pe awon ero bani soro yi 09038678596 tabi 07068800264 e mo pe online ya sori ero bani soro yi ni agbegbe akungba ikun akoko oba oka idoani idogun e mo pe online ya sori ero bani soro yi 09133305834 gbogbo awon eyan ton wa ni akungba oka supare imeri e mo pe ero bani soro yi 09136487142 gbogbo eyin te wa ni ikare arigidi ogbagi imesi agbado oke agbe oyin omo ekiti iyamoye ekirin ade egbeda iyara igbagun ife olukotun ponyan e ma pe kenny sori ero bani soro yi 08067282508 ni agbegbe agbaluku ugbe ikun akoko epimi isua ifira akungba e ma pe oluleye sori ero bani soro yi 07065452906 ni akoko edo ati auchi epe olorun femi 08109386856
5: manager eka abo pada lati akoko eja koja lo si eka polowo oja ta ba pa pada de manager eje ka mu lati ilowo
8: mcmarkin nigeria limited ile ise alalobarika ile ise wa o yato bread
9: awani baba
8: o yato cakes
9: ojo lenu

0: 98.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Eka bapada, fun iroyin lakotun le kan si wa lori itakun ayelujara wa www.adaba89.fm. Tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store. Bakan na ni le si le ba wa dogba lori oju opo ile-ise Adaba gbogbo wonyi www.facebook.com/adaba_fm88.9 lori Facebook at Adaba 889 FM lori Instagram at X wa Adaba ti Adaba FM TV la wa lori YouTube wa bakan na ni le fun so wo si wa ni newsroom at Adaba 889.fm iroyin te siwaju labala iroyin le okere wa fun ti asale toni kodini odurun awon ma kekeke lo ti dirorun lorilede DR Congo latari atakale arun ti Ebola ele to tin feyin kekeke baye ni ipinle na lati gba to ti bere ajo sokan agbaye se lalaye pe akole awon ma kekeke ele to ti ku lo tin lo bi ida kan baye latari itakale arun ele to tu feju kekeke si baye lorilede na lati gba ti isele na ti bere won se akole bi egberun merin ele ti won se lalaye pe won ni awon eniyan to ni arun na nigba ti awon egberun kan o le de si ti dologbe latari aisan na iroyin je koye ni pe gbogbo awon toro kan oni won ti se lalaye pe won se ni won gbemi mi latari arun na ajo toro wa kan lo ti wa se lalaye pe won se ni won sise papo pelu awon eka eleto ilera loju na ti le je kan won pese ogun kan ele ti o wa fun itoju arun na orilede Spain lo ti mu ke ore eto abo enu bode re ko le denden si bayi lori ofurufu ati lori okun to fi mo orile latari bi awon arinrin ajo latorilede Italy ti se dagbodon lo so le laarin orilede mejejo to je to wa nile Europe ijurin je ko yin pe igbese on lo bere lati orumoju eleyi ti o si wa fun odide osu kan latari igbese orilede Italy lati le je kun tawon na sise lalaye pe awon sitan lati gbe irufe igbese on kale latari bi awon arinrin ajo lati orilede Morocco ti se yawo orilede na orilede Spain lo ti wa nse lalaye pe ki won gbe otile oro na sugbon ti awon alase toro kan se lalaye pe oro ohun ati igbese ohun ni o si wa titi ojo kedogun osu ta wa ninu e o kere tan awon omo kekeke meta lo ti dologbe ati awon eyan meta ototo miran ninu akolu kan ile ti orilede Russia se lafe lorumoju si olulu orilede Ukraine iroyin je koye ni pe akọlo on lo waye latari bi igbesan si orilede Ukraine ti won si lalaye pe opo awon eniyan lo to farakasa ti won eto farapa ko jala ninu isele na labala awon amuludun gbajugbaja aderin posonu ni lori ero ayelujara Samuel Perry ti gbogbo eyan mo si brother Saki won lo ti soro si gbangba wale afungba akoko bayi leyin opo osu to si fi emi imore han fun awon olulufe re ele to nse atileyin fun latari bi ko ti se wa loju ise ni nkan bi osu melo kan seyin adẹni posonu ọhún lo se lalaye pe o mo riri awon eniyan papa julọ awon olulufe re latari bi won ti se nkan si lasiko gba eleyi ti ko si lẹnu ise o se lalaye pe o se ni inu n dun papa julọ si awon omo orilede Nigeria to si dupe lori bi won si se n fi ife han si ohun lasiko ta wa yi labala iroyin re dara.

Abafunti asale toni koto lati ma bi awon eko egbe agbabolo se wa lori akaso won fun idije ti Champions League ti saa ta waye ati ti 2026-2027 bi o ti se waye o ni won ti se agbekale re lasiko ta waye iroyin je ko ye ni pe eto won oni yo waye ni ojobo ti se ojo 27 osu ta waye ni Switzerland awon ori iko egbe agbaboro bi 36 ni o ma lanfani lati koko pa ni ipele akoko nigbati awon meje miran yo si gbiyanju lati le je kan awon na kopa ni ipele komese yo awon iko egbe agbaboro kokan ni o ma ipin eleyi ti o wa loju lati le je kan mo eleyi ti o tun ko goja lo si ipele to ba tun kan nje ibi lauri ma lori iroyin asale wa fun ti irole toni Adeyemi la wa lolo tu iroyin Folajin oye ta lo mo se ti gboyin ise wa oni dise lase dumare orun ayin la osun o daro.

0: ya kwa siko yi bo ni lodo te yi na sojo dodo yin ola gara agbo
1: seti ka lulu to lu na je lawa
0: oga
1: seti ka pere to do
0: na je bi ko ju opa yan wole ko pa yan wo nu studio ke yan o te wa ba ko league e soro bi pe o de ri bo tutu se mu mi bae ko ti e try lati di mo mi wo colleague ni o o de le se yen
1: Eh,
0: Kodana. Pele bi mbola

0: Oya to ma gbadun ara daada lale oni. Ope yemi jo da yin ti bare sori eto. Ajo ko tagba pi roro. Mo jo ko tagba. O pi roro ki se kin le ba sa fun sa. Ebi ki le ba ko gbon lenu agba ni.
1: Awon aye don wo lera. Olorun
0: ma je rara kura kaka kin rara kura ba
1: ku fara bale
0: doin de
1: Joseph un wa fun ona wa nbi okay itori pe ko si to be ase debi to ma je ra ti olorun
0: Reni Joseph ori gbo ori e wa nbe okay oye je se bayi mo se nbe ye bo lapo ni

0: Boya lale yi, ama se give away.
1: Russia no e. Sani o sola.
0: Alaja, alaro won se ojo bi leni.
1: Sanu femi eru to ni lo anu.
0: Alaja Miriam, alaro. Eje mo ki won daada. Alaja wa. Miriam, alaro. Aya Alaji alaro niyan. Apon be pore aya Alaji.

0: Oye egbon yi o.
1: For ti ohun sile. Eh. Wa le tun ma fi gun mi lara,
2: E ti for tile. I te ti mule go, iwo yo dun mewa ko ti ku lara yin.
1: Iwo lo mo. Mo ki lo de na. Be to ti dede le mi.
2: Ti e ye mi nkan bayi. Ise ye kon pere ni mo
0: se. Oya awon wo lo lo yen. Ta lo lo yen. 0816251 9991 0816251 9991 Alaro nso jo bi e ma ti gba oya. Hello.
3: Hello, Kalesa.
0: E ka le o. Yo
3: de ni lati ugbe akoko.
0: Abi odun lati ugbe akoko.
3: Na.
0: O nda gbo yen ta loni.
3: Adebayo Salami.
0: Adebayo Salami. Ati tani.
3: Ati
0: Wumi Toriola. Ah, oh, dago, Zuala, Zuba, egg, bassa. 0816251 9991 Eja to Welumina. Hello, Eka, hello.
4: Eka, hello.
0: Yes, sir. O call you, but think me.
4: Come here, Dilla, can't go look when I don't do.
0: Oh yeah, give away ni te ba ti gba.
4: Adebayo lo lo mu yen lo ju mi o.
0: Ki le pe?
4: Salami Adebayo.
0: Adebayo Salami. Salami Adebayo. Okay. Ati tani.
4: Ayi ti mo mo niyan o.
0: O le mo. Eh meni keji.
4: Mi o meni keji.
0: Ah, otan. Oda ko si wahala. 0816251 9991 Hello, Eka Leo.
5: Hello, Eka Leo.
0: Yes, ma. O ko yin be tin pe.
5: Felicia lo soro lati Gaga.
0: Felicia lati Gaga.
5: Fẹni Adebayo.
0: Ah,
5: ati mo yin bo mi.
0: Ma sugbe ko o sa pa o sa lo.
5: O ma se bi omo
0: ita bayi, o ma se si mo. O ma se bi omo ita
5: Welcome.
0: Ah, o do mi sa e de mo o.
5: O ma se ki mo ma ta.
0: Eh, o ma se bi omo ta bayi. E mo now. Te ba roju e da mo. Abi boy e mo. E mo loju aye. Ma se kesin o. O lagbara wa o mo ko eniyan. O de do mi sa. Hello.
6: Hello, e kan le o.
0: Yes.
6: Femi Adebayo ati Victoria Adegboye abi. Victoria Adegboye ati Femi Adebayo.
0: E patewo funra yin. Ani e patewo funra yin na.
6: Mo ti patewo papa.
0: Kile po ko yin?
6: Adewumi Abimbola.
0: Adewumi Abimbola.
6: Yes.
0: Wala egba. Ale gba se
6: mo gba
0: eh
6: mi na mo
0: abi
6: mo pe mo gba
0: eh mo pe gba o da yin loju
6: be ni
0: oya ki le pe lekan si ki le pe
6: Femi Adebayo ati Victoria Adegboye
0: kini ye won sure re o eh oya pe don ba yin
6: 02
0: eh 02 bo e pe number yin na ni e pe
6: 070 32
0: 87
6: Yes.
0: Abi n ba la lo ko yin abi?
6: Yes.
0: Oda ko si wahala. E seun. Mr. Joseph, won ti boje.
7: Lo se mi ezi, wa bi e, sori lo aboye.
0: Phone yin ma se gbim. O ma se gbim lai pe.
7: Se mi enda o lore, afurari ore so go, o ma lo bo.
0: Ah, o de dun mi sa. Mo fe gbe bi eyan bi meji, ka fun eyan bi meji ni. Ṣugbọn ojo yi ti lo. Femi Adebayo ati Victoria Adeboye.

0: live it. My fault.
1: Eddie ABA.
2: Eddie 9 Adaba.
3: Bojo Jackie Jado agbaye papajulo lurile ede Nigeria opo awon obirin lo njade lati sese ibi sugbon ogoro lo tori be teri baso be si ni pe opo awon ase ibi lo mi ni akoko sugbon ti won ko mi ikeji oro yi ki se oro un kalaso iya ni won omo obirin enikan molebi awon kan emi ti a le dola pelu imo ti o to ike ati igbiyanju lai rose idi ni yi ti o fi se pataki lati tayin lolobo nipa ona ti abo le fi lori iya atomo tori pe irin ajo lati je abiyamo ki n se adarin ise ajumose ni lati ile onikaluku de ile iwosan.

mo jawe ogbo kayo le gbo mi lagbaye mo jawe ogba kayo le fowo mejeji gba mi tori agba tan ni won gbo ma lakedun ni lede awon agba omi ta bada sori ipa ese ni oto agba tan na ni won gbo le bi obada so fun won o to pa laro ekule ni gbogbo ile kile tagegun eto yi to ba ti lore ofe lati gungun lati guro ati lati ma de kakakiri agba laye omi late ka to tan yerin omi wele wele ile aye odo wele wele omi odo jiji adifa fawon agbagba merindinlogun nijo ti won to du fe bo nijo kini ana won ni olubi kini ko sayabi kin waju won ni osan yin bi kini ko sayabi kin si waju o latohun ati biki ipade di agbede awon agbalagba pere owu ni mo gbo lomu mi ya lagbede ntoni agbede e se le mi amo bi mo ba ya lagbede e mo pe mo fe bogun mi le bi egbe esu tutun ni e ku le o se dada na ni mo ba yin na ogbona tewe tewe ilepa ororo tegbo tegbo atare ogbona to nte epo imotu imodi imani bi oni dale lori gbogbo eyin ololufe wa mo ke se dada le wa to bo ba ri be mo ni ke yin pe e ku leni kayin na fowo mejeji gba mi e wa rogba yi mi ka ke je ka jo meto bo ti ye ka mu onile ile yi alejo okan e wi fomode e royin fagba lagba pe ati ti gunwa sori eto eto baba eto kayefi la ni bi ati lori ofe lati mu gbogbo nton sele kaakiri agbala aye wa iriri aye ogbon lo nko ni enikan lagbara titi ko wa lagbara ko da iseda olodu oko ma re to da wa soke ipe to ni ka ma mi to bo ba ri be e je ndoti keji kete ti mo ba pada de ka jo fe nu oko

0: Eku le le kan si ise daada na ni mo ba yin e je ajo mu tori akoko ta ni le mokoba mo kijoye mo ko mode ile mo si ka gbalagba ilu mewa sele loke epe ta n gbo togun logo eniyan so nipa re pe eni to ba kan lomo nla fi n gba ladua pe la bi oni sele lakata kaluku wa o Ah, eke ski ba le le to ba nbe lo kan pe ki an wale e tete ro fa lejo to ba sese de ka won na oye pariwo niseye e wa so fo mo kekere ka won na fe ti gbe yawo oro tori pe in de waju dogun in de yin da so awisile nla fi npe ni kini kini lagbaja so nigba ti e le to oni lo ni je ni ta be lowe Ma wa ki gbogbo eyin ololufe mi pe etuku afojuba. Me wa nsele laye kayefi la ene to ba kan lomo. To isele ta fe mu wa lati fi kora wa logba ati lati fi ririn ajo ka ma ba ji sofi. A gba ladua pe ki bi o sele sakata eni kene. Ama ibi abati wa lorin ofe lati gbo kuku ojo tojo oro nbe ani lati gbe wa kara yo ba le fibe kogbon ni ke se pe lati pe keda o le ba je sofin en so nlu ado ekiti ba ba de lu ado ekiti lawo oro ta fe mu wa toni isele ta fe mu wa toni gbogbo eti gbogbo logbo lasiko na nigba isele ohun sele lara o lade meji ilu ado ekiti to bi lo oto olade meji oma bibi ipile ondo ni ahini amoku kere pe bi nkan ba rorun ni ipile ondo ejeun sodie lakata bi ori ngbe ni re to fidi wipe igba ti won create ekiti state ila won ba won ku o lati ipile ondo ti won wa si ipinle ekiti olade meji wa ti wipe gbo de ipinle ekiti oju tutun loje nbe bo ti e fe da wipe lodun town sona lohun oju gbogbo lo fe da wipe oju tutun ati gbogbo awon mo ekiti to ti sise ni ipinle ondo ni aye ti won pa ti won e pada si ipinle ekiti oju gbogbo wa rira won to olade meji bere agbe ile nbe ko dabi asiko ta n so yi to ile nbe abi ebe na lo ba bere agbe lati be bo ba wa kon kan wa si gboro oju ti nla die die ngba ni ipele ekiti e mo binu gugu eyin te ba ngbo wa ni ipele ekiti bi o ba kon kan wa soja won sare bo inu olade meji ndun lati pe ibi o ti wa kon kan wa soja yi ibe lo ti pade omo obere kan bo ti le je pe omo obere ti nfe ni ipele ondo nbi o wa tele ni ilu akure je jamo pe omobirin loyun igba to loyun to bimo omo olade meje olohun ko lo loyun oro wa lori e ko to wa si ipinle ekiti o de ipinle ekiti eni to wa nja oja fun pe e wo isure e ba nta e wo egere e ba nta e wo agbado re e ba nta ori wi pe omobirin ti bi eyo kan amo ti ku ile oko re olade meje ba takuti pe boya ki won kuku ma jo ko worin oloko yin ko ohun o si nle oko emi na ti bi kan eyin na ti bi kan ah oda oda ngba na ko si seni ti won ma ko su koka ko ege ko gbogbo re fun to na oni ya to tatara re oni yo mora eni lo fi di wi pe olade meji won bere si ni bara won se boba di weekend yo wa le olade meji boba di igba mi olade meji o lo le won mo ya o si mo baba re amo ninu irin ajo yi olade meji ati seke awon mejeji won kuku wo wipe kakora awon dale o lo re se dana ni ferenjogi lodo awon iya seke to fi di wipe seke o wa ba agbe ni ilu ado ekiti gangangan awon mejeji si ti wa gbe yojo lati mo wa ara won bi won ba jo lo oko won jo lo oko bi won ba jo nbo won jo bo bi won ba jo ta yi ni odu oja e oko re oko suwa won wa ta owo ti wa nde yara ti wa nbale daada ni ipinle ondo to fi di wipe olade meji ko fe se ni ti o fe mo pe olade meji ni ipinle ekiti t temi ti yin ni tooto kama foro le moro ko ba legun oladi meji laari osu bi meta akoko ti won jo bere si ni gbeun o gbe nkan siku seke seke wa loyun o bi omo akoko nigbati yo fi dide de odun keji o tun gbe nkan si lo fi bimo keji ekeji yi o lo wa dogun soro tori pe oladi meji wa si pile ondo to ma ya re wa won awon baba re amo igbati yo fi pada de lo di pe bo loro oyun ti wa je osu mesan ti pe omo ya ara re o bale lati igba to ti loyun bi eni se foni ku fo dan leni o to asiko kan ti won fe so wi pe boya ki won lo re ise oyun na amo ninu itesiwaju isaka aifarabale aifaralele aiwore ni nina o lo je koju ohun o di osu mesan oyun wa di osu mesan o tun le losu mesan ta ti reti ikunle abiya moko mo oke wa ko le ba di meje lodede ola di meje ati se ike fura re to igba ti o fi di dede osu kewa oni won ti bere ni sakaka kiri salura won wipe o ye koju ti wale omi o wa kini kan wa amo nigba to di to re koja osu kesan won ro mi won si reje bi pe omo tele amo omo yi o wa o ni reyin won bere si ni gbese ikeka bi o ba gbo nibi kan pe ibi kan wa bayi won ya debe bi o gbo nibi kan pe ibi kan wa bayi won ya debe lenu wipe bo ni o ye ki o ti bimo oyun ti le losu mesan sara re o ti koja osu mewa ba ti wa nsoro yi ton tenu emi ti yin ni tooto ni gbaradi fori wipe komo yo ba le waye bo ni o ti ba waye won bere si ni sakaka kiri ikan ninu ore oladi meji lowa pepe aboro ba di bayi o do pe ki nsoju lasan o opolopo bi le ti lo opolopo bi le ti re eh bo le ti wa fe se si koro o ba le di ba ti se e je do di keji na mo pada abo bi mo ba de ajo tu
1: baba ni class agba oje ninu onisegun ibile

0: ti bile lere
1: oda e kaabo lato de keji e je aso siwaju tori akoko ta ni ile ikan ninu ore oladi meji lo wa pepe arobo ni oni bi olohun e sarobo opolopo bi lohun ti de opolopo ibi lohun ti ya opolopo ona lohun ti rin ko wa ye ma eyi lo wa so wi pe oni baba kan ni gbejo ton wo mu won debe amo baba ohun o si ni to si ba ti nsoro yi gbogbo ton gbo ni wi pe ha ipele ogun ni won wa labe okuta o si gbe ero pe ti won o fi pe won ni eni ti o ba won gbe ero ipe na gba na won ni ko se nto si o da ba o ni won o ti ri won fi rin ajo yi won fi saari ose meji ko to di pe won gbohun baba na won wa lo ri ba labe okuta igba ti won o fi ba baba labe okuta baba ki won kaabo nti won kokko so fun olade meji ni pe bo lo se je ewo ewo bi ti bo olohun o je ewo kini je ewo sa o ti je ewo o ran aimo lo je bo ba mura aya re yi ti o ba ru la pelonyu ti nbe ninu re yi a je pe o mura o ka re mokunrin ti nbe lara re ni amo o ti wa dodo won wa yi edumore setan lati gba o towo tese lodo ti han nini ti won gbe pe eje lo gbinyanju ka won to wa nbe isapa igbinyanju omo okunrin lo fi di wi pe hey ojo wi pe agbara o le ka tori pe awon meje ototo awon lo wa ni di oro yi bi won ba si gbinyanju lati mo ipa to fe wa nbe ibi ti a fe wa dide Olorun won ma je keyin oru eru eleru tori ntin be leyin ofa o jeje lo baba yi lo wa je ko di mimo wi pe agbalagbo onisegun kan wa to je ni mimo tori awon ni gbawo ni gbowo bawo oba gbawo ni gbowo awo ate awo asifaya gbarangandan bi eti aso won ni bo ni won wa oni ipinle osun oni baba na wa asiko town so yi ododo ni pe baba na wa ni ipinle osun won wa de ipinle osun won kalekun baba tori pe won ti paroko fun won lati lu abe okuta ti won wa igba ti won paroko le won lowo ti won fi de ipele osun won ki won kaabo nbe kiki won kaabo ti won ki won kaabo nti baba na kokko so ni pe ha aye ntele yibo amo bi ade yi oni won pe loju oja bi ja oba wa waye ko waye aini waye eja won wa pada enikan fara pako ninu awon meji ototo ti won tele yin debi je ko wa fe jora lori oro ti won so njo ni to ntenu e ni baba e ko soro na lowo wa oloto kan soso ti nbe ni gbogbo agbaye ma fi dudu pe fufu ko ma fo lulu pom bo ba ti ri ni ko wi wa o lo gere nta lasiko town so na oju so gbogbo ilu ilu so gbogbo ara gbogbo ilu patapata logbon wi pe nkan kan sele won ni ki lode ti won gbe owo omo obere de oyun ti koja osu mewa won ni awon gbodo gbede tori pe oko re ti je ewo nje ewo wo loko re je be ba gbagbe mo so kini kan pe nipinle ondo nigba oladi meji bebe o ti ni yawo kan le tele o bi ayo kan fun tolohun ogba ohun omo amo nigba ti won be ti woro olohun ogbo mo o si n fowo ranse somo lawon arin kan ko to di wi pe o pada wa fe yawo ose ke tin be nbi to wa nu oyun temi ti yin ni toto nigba ti o fi lore ofe lati ni pe ni bo lati se ona wo ni won gba olohun o fe momo atomo ati ya ki o kora awon da sohun lai mo wi pe oro ti yawo ile to sese fe tin ko da sori e ni pe ibele beyin gan so pe eyin ko lo lomo bo lomo e wa le tun gba omo ti ojo yin omo ti o se gbo omo ti o sawo eh boya somo mi ko ni oladi meji ba bere si ni yiwa pada fo omo na ki matan yin ni reyin okuku keyin somo ohun e wa waye obirin lai mo wi pe e o gbologbo awon iya mi agbalagba o ni ya omo na iya yi o sadede wo egbe agba ti ki ba se wi pe airi kan se kan ko sowo ko so nkan kan ibi o ti n toro nkan lodo awon eyan oni won ti so fun wi pe o ye kaye ti e na da sebi tori omo lo fi wa yi oko re nko loko ti kohun poko ba wa ko eyan eyan gbeyanju sumo awon agba ni bo ba sumo awon agba aye ti e na o ni roju omo yi o si se aseye je je mo omo obirin sumo awon agba lo to si bagba je o bagba mu o si bagba mu mi ninu agbada to ntenu e lo fi wa woye wipe eni to fi ya je lori omo to hun da se adagbe adafa yi o ye ko hun o ni nkankan to hun o fi je niya ase ibi ti won o ti yo si olade meji o ni pe won ta lofa won lofa oba je ke wa wo igbesi aye re ni jo maya re wa sile si pile ondo ni pile ondo ta wa yi ijo na ni ku ru pa ku ru ti nkan mu inu oyun la ya wa ngba na igba na la won meje eje ponpo ti won si de oyun mo nu se ke abajo ti se ke o fi bimo leyin osu mesan to mi fi wa teje fi wa to fi di wipe se ko ni ba lo wa ye ko to wa di wipe baba ije ko di mimo wipe je wa le ramo obere won ni awon gbeyanju lati pe ko wa amo igba ti won fi dodo re se ni pariwo pe laye abada ohun oni bi kan re ohun oni bi kan lo ohun oni bi kan ba amboro yi won wa mu nipa ari igba na toro yi sele ti won gbe wa ne fa so fun olutona wi pe o ya nso le irin ajo kan wa ni pinle ekiti yen pataki ni lo ado ekiti ogbodo lo ma se awon kan bayi ti baba yi fi paro wi pe ohun oko ja lo si pinle ekiti o ku oni pinle osun o wa wa si pinle ekiti ni bi o wa di ba ti ba yin soro yi baba yi so gbogbo ipa re ninu igbinyoju oro yi o ma tu se ke bimo ama eyi to je iya le to wa le to bimo ti won ni won ogba o wa fi gbugbu enu soro wi pe ododo ni on lo hun de nyu monu omo obirin yi ibo lo wa de mo o ninu gba lo wa omo lagidi si ni won fi nkan de won lo re gbegba won wa ni bi o gbe si won si tu gbugbu nton wa nu re ko to di wi pe se ke o lori ofe lati bimo ba ti wa n ba yin soro yi alaafia ni se ke wa alaafia lomo wa alaafia ni baba wa erin ajo ta so yi kere mi kan o ti pe pupo amo in to wa je ka musele iwa oju wi pe omo ti se ke bi lasiko na ninu itan to gbo o lo fi ni o ni awon oro to n fe bi baba o wa gbera o to baba wa si lu ado ekiti ti baba wa nigba ti o fi dodo o baba o si je ki ran di mimo pe ohun o si ni tosi amo ibi to hun wa lowo lowo ilu ebo ni ilu ebo to hun wa bayi lohun koju bayi lohun koju won bu erin lo wa so pe bayi kasa bayi kawodi in ta won iya ohun so fun re nigba na e wo koro to da yo ojuri won tete baba won ba omo yi won tun ba tun keke gbogbo tin doju ko ni ilu ebo alaafia ti wa tayo fun na ben da ba wa ku owo ro tin wora re ni ranse e mo pe wahala ni beyin na ba wa nikan ati omi te wa wona pe bo le se fe rin ajo yin e je na number yin nbe ke mu lowo ke lori ofe lati pin number na 08039 20 04 0039 20 04 0039 20 04 0039 20 05 86 5797 to number ari agbomolomo de babun glass inu ilu ado ekiti na le ti ba le ti lori ofe lati ba won eje dodi keji ka gbo soki oro lenu won ko to di pe a ma lori

0: Ose.
1: Gbogbo efo ni ti le toko agbake. Ababagun.
0: O ni eda to ba bonu ro ye ko so pe.
1: Ainde ewe ewe amori e o.
0: Ikude nje bo ko kele bo ku nawo.
1: Mo fi gege re joye.
0: Le.

0: ni bia wa te gbeti ngbo wa
1: nanjeli
0: ko awusi ni ni duro mo ni awise ni nile okinkin ti meyin erin fun
1: ogosoro wa
0: le odudu ti durin ilimire kori ilimire o mo ba buru okini ha be un pe eku ibanigbeto na elero mi ohun jijin ni lawa ta gbendun Iyen adaba 88.9 FM ni ayin la wa ta gbendun
1: wa la be ala bazarwa
0: Eyin te darapo mo mi lori ero ayelujara e ni binu
1: Eyin
0: te fi ni binu ni wi pe
1: lo ala
0: ka da bi pe ero ayelujara yen se sege sege
1: o ala ka
0: o se gbe mi wa lo ngbe mi ku o lori ila ni binu ni
1: bona mi ma ba wa lero wa
0: bo ma sokun dere anjonu afi o ma so sadiyo ara te bo ba da to ba ku die e ja fi yoku lowo olohun oba ti aba ni wi pe
1: omo leyin o
0: awon ebo o ma sokun dere anjonu afi o ma so sadiyo
1: e
0: ja gba fun won kun gbiyanju
1: olohun
0: o ba se ebo o ma sokun dere ni o ni ipo ni awon eyan dudu ti ba ti e wa
1: awon elegbe ata wa ti segeru olohun ele dawa olohun ele dawa
0: Ade Taye
1: Iye
0: Taye Omotoso lati Indianapolis
1: Le agba oye wa
0: En le nbe won ku ojo meji meta ta ba gburu ara ni to tojo meta
1: ma gbaji lola o
0: Eku ati la kira eni Noa Sembella omo bibi ile oluje oje fun
1: Yesi o Ade ni mi ka oye
0: Omo bibi ile oluje oje fun ikare akoko nibe lo fi se bugbe
1: Eko baba ko
0: Noa o gebu Sembella
1: Ole
0: Oju oni ti o
1: Baba funke
0: E ba n toju Bunmi Olasoto
1: Iwale Ki bata o pe lese ka de pe lori oba
0: E wa gbo
1: Awo wa ja sa o lo
0: Orita ba gburu ara eni to tojo meta eku ati la kira eni
1: Ayin de Suleiman na iba
0: Ayin temi mo ki pe eku ba ni gbeto na
1: O da
0: wa soro kan fun yin wi pe mo ni baba se ni lore ye ka ma dupe ni
1: O subula de
0: Eni ta ba se lore ti o ba mo e ja se n kadanwo
1: O tun ba la loni
0: Ikadun ore ni oni mo Ade afun wore to nlore ba won noje eleri eleri mo wa dupe timi ta ba sori fun ni ope laadu
1: ala lo ni ngibo
0: ni odun 1984 yen eledumare sore ile fun di fuji exponent
1: ope pata
0: o sore ile fun di fuji exponent to tun wa foye to tun fa foye ile fun oye te ko nbe nbe to je otuba ala ti agba kimbadan le oluyole na wole to
1: sabari mi
0: ipe ni idunun ti de boya ba de se ni lore ka ma dupe ni
1: ogun
0: o yen di fuji exponent o be si ni dupe lowo eledumare pe o n dupe o n tope da eni a ba se lore e je

0: dupe lowo otun o dupe lowo ti bi o dupe lowo otun
1: o ti lu ibadan
0: pe to ba se ni lori ope laadu o n dupe eleyi o n gbodo dupe dandan dan ni
1: omo garu
0: emi na dupe temi
1: o sa bariki koja o kade pe lori
0: o se
1: olubadan
0: akin single
1: elese
0: dangote ti wa niyan ni goba

0: Abawa Adebayo Ketiku enle nbeun ke pe baba o pe kilu o pe Eledumare yo je ko dun ki gbogbo e o ma da dele e ya je npaluda nitori kabiyesi baba wa JP Abidakun JP Abidakun o ji jealous lati ajegunle gbogbo awon ololufo e wa won yen o ki won tori wi pe ko le ba dun ko le ba da ni gbogbo won wa fun to ba je be ni e je ka tun ronu ohun ti a yi pada fun e je ki olodu tuki odo e je fun lele e je fun lele ko ma fi sorun ajija mo nbo ki lo wa nbe
1: igbalaye ore mi asigo ni gbogbo igbalaye
0: oze

nse nse ni toju owo nse ni bere bakoko baji yo menu gbedo beja ba nwe mi alakan de ma sepo lotun lo si ama sise wa ka fi ma ri nkan kibonu bo se je niyan ise yin o ni dise ati ge ati mo yin o ni dinira ona erorun leledumare yo gbe gbugbu egba Adabalawayi 88.9 FM Tawa ta gbengbe ohun Sategun Tafagiwa olori awo won lowo na Enle nbe won eku ba ni gbeto na Aku dede asiko yi

Bob Alade ni yi. En le nbe won eku ojo meji meta. Ele dumare ko ba wa falubarika si. Mo ti pasa mo kan ri. Ona to n gba wole fun ni kaluku lo soto oto. Elomirin lona to po daada. Elomi eni tere igi tere bayi ka so papo mora won na ni o fi ndi nkan fe lomi. Ko to ba wa ro wi pe o de gba titi ti e ba mu to ba wa lona to po yi logigi ko do da nkan kan se. Ko to gbe nkan se. Afaimo ko mo je pe Oreto un tonra re geni. Bele dumare se se fun kaluku lo soto oto. Owere la wa ja laye. O se ri fenikan ko ri be fenikeji. Bota ba montan se. Kedun mare o si gba fun ni. Ninu mi mo n teyan se yen o se se keyan o je yan ton ma kan sara si pe o ku gbianju laye na o. O se ri niyen. Wo wa wa reti wi pe o di gba to ba wa lona to po jaburata. Ko to ri nkan kan, ko to ri nkan kan di mole. Afaimo koro n to won ma ja si pabo. Ni tere igi tere te ba sa jo o ye ko di nkan e si ri nkan kan fi se ogbon leyan fi ngbele aye nkan re laye yi ki fe keyan o seun e dani oni gba o se.

0: ojú tẹlẹ gan lóde àwọn tí yóò fẹ́ ti wá àwọn tó ń perí àwa níbi kójú tí wọ́n tẹ́gbẹ́.
1: Live it, my father.
2: ADABA.
3: ADABA9, Adaba.
4: Benny, Boribaku and Labella, Ape. Bodubaku, Irumuela, Kesi, or a Lira Niki, Shota, Dirimole, Lafibado, tell any tomono. Babangana, Tope, Yomosi, Baba Kerewa. Uwa Binibiato, send it to Loko. Little Shay, Dilewani, Nimofim Moti, Funted, we are table. That if she told you that. Akoko ibeere to ye ka ma beere ni pe ki lo nse mi gan ki lo nto sokunfa ko to kan ona wo la o gba se toju e nkan toto o le ma se ni ka si ma ri apere to jora won le o fi gbodo lo ogun ete lati fi wo lapalapa ise iwadi wa lori ewi atebo lo je amo pataki ayewo ka sayewo fun ni ka si mona ato yato si pe ka le wi atebo ile Ghana ka lo ti le Yoruba opo orilede ni mo ti se iwadi kikun lori ewi atebo won ati ona ta n gba lo lati fi se itoju omo niyan opo pataki lara isoro te da n doju ko nla nreti ere igbeyawo ka se igbeyawo odun mesan odun mewo odun mejo ka ma nreti ere igbeyawo lopo igba won le ma di ebi e lobirin lori ti o si ye ko ribe ko so ti o le fa o ekero banisoro ni sile na 0816412277 0816412277 adoju ko continental guest house ni ilu akure ni mo wa ebere baba Ghana Baba Kerewa, aisan balopo nse akoba pupo fomo okunrin be lo nse akoba pomo obirin bi aisan ibalopo ba pe lara okunrin o le mu ko ma le se dede pelu ololufe re o le ma ni agbara lati seto emo o le mu ki ato le tabi ki ato san bi oro ba wa ri bayi ewi ategun la lo boro ba wa ri bayi ewi ategun nbe ti yo mu gogo pada bo sipo ta o si dupe lowo olorun be bi aisan ibalopo yi ba pe lara obirin o le fa kinu ma dede obirin ki nkan alejo ma se dede tabi ki awo re o ma change obirin ba wa nse akiesi pe inu dede wu to ba ya yo si tun lo sile abo ti di pe nkan yi kiri ni sale enu obirin to le fa ara tita abi ara yiyun wi pe o le whatsapp abile ni $2 o tun whatsapp abo ni be yin o ba ti debi to lo ki duro baba Ghana baba Kerewa wa ladoju ko continental guest house akure epe 0816412277 0816412277 bo ba ti di pe aye ninja ka ma mi loke nile ki nko bo sile ka ye ni o dede ja pe oro fi amojuto eni badake tarari abadake keda odori ibusun ka ti sun o deke elomi a wa lori ibusun wakati meji wakati meta ko ti ni rorun sun belomi ibasun o le ji loru se eyo to emerin e marun isun ara lo gbe eje yi kara ti o si gbodo ni isoro ko ma di pe ibade nfaniso ailerin ibusun kan sekeje ta o ti ma dawo tebadi isun ara ba ti wa nse akoba fun ni debi pe apako ese kan se wojo lo tenu ti nwo segbe toro fe ma jagere lenu mo baba Ghana baba Kerewa wa fun wa ni sepe ladoju ko continental guest house akure e ma pe 0816412277 ohun ti je omokunrin lohun to nbe ni sale a ki fowo yepere mu eru obirin ti won pe won ki fe le won kuro ni de eru eni o lo fi je pe bi wo okunrin ba tin ri pe light e ti bere re aya re ti bere si ni ja pipipi iwo wa se tan obirin re npe so ti tan niyan tete moju toro ara re o eru wo ni de eru eleru ewi ategbo nbe ti yo fo gbogbo gedegede do ti ara danu tara re yo si da saka ti won o le tokunrin wa kodile leri itiju ni o ki nkan agbara omokunrin o kere jojo ori re lo o lona tawon baba wa ngba moju

0: to ba sumo eniwo kiri elomi o le wa kwale nitori isoro ju yi ni isoro ni kese ni o ma wu bamba ka fowo te ko ji wonu ko tun jade pada tabi ko ma re ni dede lati nu baba ngana baba kere wa wa laduju ko Continental Guest House Akure 081 64 122 777 Aisan ko ni fara wa se bugbe o
1: baba kere wa be bale kasagua lori itoju ilera ati aile se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tatekan le do be lo simi jakuje debi pe ti wa so idakurete lodo lulufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti eko sun lo opo eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya tin lu pipipi ma le gba pa ma le gbese owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode ti o ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa ero ba ni soro
0: 081 64 122 777
1: baba kere wa pe mi de be

0: Awọn ni asoju rere.
1: Every thing come to favor.
0: Wa ma gbadua.
1: You will pray.
0: Wa ma ri kiri.
1: You will go to afro.
0: Gbogbo bi ti ma gori iwo.
1: Anywhere I take my head to.
0: Ile ko ma si.
1: Lo so
0: Ile ko gboro ti mo
1: mi mo. Lo mo shot against.
0: Ile ko ma si fun.
1: Lo so for me.
0: Lo tu lo si.
1: For the left of the
0: right. Ni waju leyin.
1: The head before.
0: Ile ko si o. Ile ko si o.
1: O
0: ya gbadua de.
1: Gbogbo bi ti ma gori iwo. Na so de la. Ile

0: Il est couché là.
1: Nous
0: font.
1: Let this speak for you.
0: Why pass a story?
1: He killed that head.
0: He worry Dori Owole.
1: Do this then come head of money today.
0: Dori Ola.
1: Become head of wealth.
0: He worry me.
1: New head of mine.
0: Worry Bukolo.
1: Enter into blessing.
0: Oh, Tuji.
1: You will stop at no more.
0: Worry me.
1: My head.
0: Bye, Yanu.
1: This is miracle.
2: Praise the Lord.
3: My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo je ikan lara awon omo baba ninu emi mo de olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi eko mo wa sa
4: eko le ti wa ba
3: ben sa
4: emi na ma de ko lojo kan
3: la koko ni bi ose meta seyin akobi mi o sick to je pe o nbi she was vomiting. Mo fe gbe lo so hospital o daku. Mo a cha ba mi rescue mo pada sile. Omi ori oke wa nu ile. Mo ni gbagbo ninu ipe Sam Ojo. Mo ni gbagbo ninu ipe Majemu ori oke Ogo. Ma so fun omo mi mo ni I ask my daughter mo ni do you believe in this word? Oni yes. Mo a fun ni omi yen mu. Mo a fi wo loju. O sun lai gbe lo si hospital. Olorun de wo san
4: loju ese
3: loju ese
4: e pa tewo fun to ba je niyan lo duro
3: wa ti ma soro
4: to ba je niyan lo se yi ni wa ti
3: gberan ma sa lo to ba je niyan lo duro mi a ti ma siregun oni duro mi ni baba ni ka ma gbadura mori angeli to wa le ori oke yi to jade o si wa oju yi ti ma yo mi lenu nigba kugba oju e ma ma nda omi ni sugba nigba ti baba ni ka fi owo le bi to ndun wa ka fi owo si ka gba ni emeje